na kandola ngale ba tukur ba ngayo go tukur ba nora ngale go pana yaral yapo pana yaral karangara nora ngale go australia pedago korela kandola kena kandola tukur ba dolgo yengago tukur ba pana yaral